Onyamiasam eya no kwenti no Obabia nyisai wo bosome kro Enti asam papa bi radia ka fa me wono Ababa mwansa na mafiri asimo Nanso ababa mwai na mi ameso Yetu mi mamusu swai na meso wai Onyakopon pabone Mediane sa mayani etine

ya basa enyama papa pi wo yasimu na sume kwa de bitu me kame sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa dena chadie papa pa nyinye ya penyina afrine chaiba tia ewa disibisa no dipama hu wudi ashoshe na ube hunu wubama ube biewo kuyo nyankopo sasunini suba insulti.

ati ade na nipa ko ade e wa de fri na kuma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity same sasu ni bisubanso

Biko unia dansamo. Nasa mi kwa inu wanya di mefri uwo mwa. Nifata sa miti humani free monse. Etempano di humani se ninsamo. Ewa anosru domu nina. Penifati onu da eno.

Onya ma wadi o, obi ewu, obi da yel sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kwewu na